temi omo Togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi

adire fuene kagba atualakpa. Okmanjuni elonla bone yese mwe. Mbe, ako fofuen atualakpa mbe bogba. Kasuna be atualakpa na tia obo arwe poni iba koma mwe. Nkoye tindi ndi tia lakun yenari ndi aralile un ene na kogbe fuan.

ha togo na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kap kanne ka kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bna wi ke puini na yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ni lu yot sa wi mo ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulun ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dubo ba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tinna yulun bo bna kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka tade ke do na dubo pour ke ne ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ke nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ke ngba po a bora ya na je bo ko na ya a

Atau gue bufoka Madira nan mi minna bada oran dihida Na bada bada harna mundu Mundi bambuan be bad baki di kang rakar dirna Wule rak di torg minna be ida mugu bindin na runi Irin kere in irundu Lega matara na bada har wule mundi Iba santo mu murimu Nogri mi logo talb kira gula kirin Anna abasab yel kataka kirin aninde bindin ran Tepat san saban santrak pelatu padanan martin padan Redri mi tepat dana kan kargang padanan Luma berungun Bawa na mi minna bertu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidir bawo na mimina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ku kuyu haruku bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin bisan da bana bawo na duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mina kai madi iko kai ta wule be ibe mi ti tumbo na tin mimina mundu bana man tu tora bawo na bimi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me gudun na hatu.

0: già uba. Omulissimo, bébé, moulimo, adon. C'est ma prière.
1: Togo buga togo bufoka madere nal mi minna bara orandida na bara bara arne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragardirna wule ragri torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara ar wule mundi ba sonto mo murim nogri mi log talbigira wura kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindina tabat san saban santrak plato panan martin padin redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu arku bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambat mi na kai mali yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwan la me gudu na hatun bebe sana.

tarte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na volta ngente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngantala ay kun hinitis ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ne kaminya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun bata karana wara walana wa muto namba ka fala nuwem pase wana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna o korota minister na pa nyalo la fia awarena wumpatan wata so ne wa husu la fia awarena

0: togwa na chim nyul sa ke bang ma ke tin na bwa na nyai ke kap kan ne ka ko kon na sa ke blan yar na pa fam le bo ka blan yar ne njam so kan jam mo pot bna wi ke pini na ke yot sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulun ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dwa gba ya ne cha ne lejo ngam bia bna ne tin na yulun gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trne ka ne ma ga ka na dwa gba ka fala ban ka tade ke do na dwa pour ke ne ko ma sa ke ne trte ka tin ma ko mo ke nya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ko ke ngba pwa bora ya na che bo bwa ban ga ya anya bon
1: Escar.

0: parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay ku hinil nalara Ngantala ko hinitse ka hunong karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na wara ko mata karana wara wal na no wa muto namba ka fala nu wamba sewana Wajar watena wawasa takuti tetemerta walika sta no apis wana wanta wawalona muto te hendo ka huahu o hala fiaka sarta ka atikisa awarta o kwana la fiaka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga yeku lina takorota minister nampa nyalo ala fia aware na wumpatang matasone wakusu ala fia aware
1: Dancer on the beat.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokko na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yoti sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pwe yar. Lili mo sa o kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pwe blan yar. Yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dubo ba ya ne cha ne lejo ngwa mbi abana ne tin na yurum gobna kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ki nya fiba a simple tuna ti sa trete ko da ko na apipi ko ngwa pwa bora ya

tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa no kanu tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate ta notasna maritim taman na volngente kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay kun hinil na lara ngantala ay kun hinitse ka hundon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate ta notasna gran lome neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara walna wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awarta na wumpatan mata sone wa husu ala fia awarta

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo bia pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne juba woto pram pram bela sebu uwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tiliri chivye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabelele sebu uwi sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulo me mumuye mena bale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wesa uluru abai mena farwe ola iri la we le me buru buru.

buga to go bu foka madede nan mi minna bara oran dihida na bara bara har na mundi mundi bam bor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumre mu nogri mi log tal bi de go rakirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin nan te bat san saban central plateau padan martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mimna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo harku bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bamba timina kaymadi yiko kayta wule be ibe mi titim bona timbinguna mundu bana mantu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togun an kamini si asugo ni da banla me gugnana hatun bi sa.

dugu zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu wene baliye botu kwe ya deyun muda nono alwata dalazi zibete mi sobolana le deyun bubugorum dindi ma nabule da kajila dindi mi ekbo hasyara dina gane ketike kutuni nanzangu nguli hinu bituzu we deyo tabangu kholu da giti da sokorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da agiti da dindi mi nalende bo hasyara dina gane ketike kunele nilurungu nguli nituzu we deyo karo kholu da giti da nilumetetida agitida alwatun dubar medegitida ulunindida dagalulara gi hilizize boga deyo sobolane ele rokda kayaya tikin gugalulara mba pachelmi ne omu muzobolu ne baliye potugwe pala gibla bane noy sulunindi onyotel rokote ya tumnoda la fitumindi runyotne ne enebda ruba ruwina sobolu ne baliye potugwe adege kande ureo sin ne potugdo no hodi tenwo tumnoda ala pia sobore kande ureo sin botugo don tom done minisi wey jonne donada la fi

te ne pui kala ka le ngunko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne yo ku tu bo bia pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake munek lenke bulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke bulo dapangu munek lenke ko katil richevie munek lenke bulo mata mele etini ne i ka flak fwebi kwe bukunde ka sa koro a koro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayi teke ule fukara munek lenke bulo mulome mumuye mena bale oku ila berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare vire oku re dir wo nyare vire lo chungulu we wesa ulurure abai mena farwe ola iri lawe le me buruburu

temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo ba ne we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un

0: tene pi kala kale ngungu genchi ma nyinya re ke ku bu mu le tu tu ku te be anyi nguri ye ye fu u ku i le be se be ke re tu ku gendere re ne ye ku tu bu ya kwe te u lu tu le ki che che eni yoro ku be se be u ku i pu ko nu le yo u ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku i ke atakpa me anake mu ne ke len ke pulo pulo re be ke nde be ke nde ko la so ko de mu ne ke len ke pulo da pangu mu ne ke len ke ko ke ti le ri che vie mu ne ke len ke pulo mu te mu le etini ne i ke fela ku fe bi ku bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu u ku i sa ka lo la ne ye e o fa le ke ta i te ke u le fu kara mu ne ke len ke pulo mulome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abai mna farwe kulai dawe
1: me alumman kasanto go ga wata sanarwa kuna cikin wanda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

Pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske ame bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

0: tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atakwa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil na lara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minis na pa nyalo ala fia aware na wumbata mata soni wa busu ala fia aware
1: aha to gwana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai kan kan ne kan ko konan sa ke blan yarna pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na yo to sa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pot bina wi mon ko ne lu yo to sa wi mon ko salade na ma sa kara atan pon na grand lome atan problem yar yul ba sa ga na cha ne chula ga na leke ne da ka blati na da gbagba ya ne acha ne lejo ngambia bana na tinna yiro ngob na kanya ne ma ba jala ma ka trna ka nma ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma se ke ne trete ka tan ma ko mo mo kunya fiba a simple to na ti se tro to go da ko na apipi ko pe ngba pa bora ya na che ba ba ne

Tene kpi kala ka le ngungu genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te be anyi nguri ye fe wo ku i le be se be ke re to go gen de re ne ye ku tu bo bia pe te wo le tu le ke che che che che e ni yo ro ku be se be wo ku i po ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pra prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tiliri chivye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe wukunle kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola neye ufale kata ite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu kwe wesa ulurure abai mena farwe kula iri dawe le me probu.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong kare we kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngan tala ay ku hinit tise ka hundong kare we kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome neresiru messe muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ne kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara wal nan wa muto namba ka fala nuwa mbasewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia aware na wumpatan mata soni wa husu ala fia aware
1: Togo juko muda chuo dochi keo e chono agritoviso chikeshi dolele logbo e gataro akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo ogbole kachachame kolo ihado atowo oso afolote inu nono juko togo juko la plemo muda mama avavame le togo nyigma di hole kwepki ma khoma khogbali gbali wa to akome le kaleka ya agbeto opanya muda le ni ti america kho no mi lenke ke vivo deno zalikule ti va inkeke amade tolono a fouleti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nlemi kodugodu to wa so kuponti ni o mavi asonomi kupon lo yana no mudale ni timi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame kokonuide asono amenle to no valomi gbo Ete, ijigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado atowo

0: emi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun
1: aha to go na chem nyul sa ke bangma ke tin na dubwa na nyai ke kan kan ne kan ko ko na sa ke blan yan na pa fam lebo ka blan yan ne njam so kan jam mo pote bna wi ke pini na ke yoti sa yu pini ni dal kan san ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada na ma san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na dogo ya na cha ni lejo ngwam ya bna na tina yulung bna kan ya nama ba jala ma gatter na kan ma ga kai na duwa ba ka fala ban ka tade ka do na duwa fur kinye koma sa ke ne trete ka tin ma kuma mu kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da gum na apipi ko pin ba pa bora ya na che bo ba ban ga anya bon

yon bò. Fi ke be lek pò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong o ti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.